ubona ngani ungalazaza? Wena uyibuni? Ungitshele nje ukuthi